ibalot na rin ko buwan ni para buwan. Ating kasanang mayroon kang kaluhirin. Bago sinusikun ko di jojoy dagang. Madyan ko matangitang, madyan ko galumpang buwan. Ikaw ako sugi ibagi sedekah bersulam. Kadang piang buwan na bujang ating kusanang berdaya ni berdaya. Si merkong-merkong gerkang orang dimaikin buana bujang dan ikuan perawang maikin buber ni baru cerita ni baru.